Rakala. Yararayo, Rayo. Jura Rakala. Malanga, Darulumura. Jura Rakala.

campaign nila for men. Paring ano nga. Anyal dari. Maming ano nga. And majoro. And this is a true one story from long time ago.